Glossbro Magamu ku Momshani pet susuash mune lam ta. Ajun si lulana ku tung yang skut ra ai nga ai. Shetaj kun tue kunyata. Mongdo ding mo shang mo bong li zpong kuming go po pong say.